Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: po, niyang Bantabayong, niyang Albert Romani, niyang Umpang Ujay. Mayo may balakaban ko subo ke nas lalu bulay ngaku maya ko gigawa po RTM subo. Tangku na sempat meda sida ya laban aku mayanya nadai gigawa po RTM de. Warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai.
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.